0: nor to ifua Samoa. Where more be a serate the lay la foia, say Lenny Mo, I ain't about war with Samoa Manusilla. JT Finance, Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fi, La Foy Tupe, Vave Maru Puipuia, Talia Lo Manao, a few mai ile, Ono P, Numer Lima, Smith Road, Kuna, Devala Manitan Fondi or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu Tolu O O Fitu Tolu Valutasi Valu Tolu O O Sekia Le Rate Tamato JT Finance Joshani Mo
1: Station Sponsor
2: Tatamile or to La Mai or Lose Fuluman Faminute or Te Aile to La Es Fuluman Lua or Tatu Talal Taule So Leva Vayatu Losum Limati Kirin Molung Velo Yai Se Fuluma Leono Lona Mawalalo for inga mai se taimi o la pa uainai timu I le aso o le aso tae au lusu malfati ki rin mo lungo vela la yeisu malfitu lona mo lalo o la mo fa lavendo e mo inai timu lo le aso tae au las fraile sul matango fila la ini so vanga lusu maltolu ti ki rin mo lungo vela la yei sul malelimba lona mo lalo fa pena fo ila so sa lusu maltolu ti ki rin mo lungo vela la yei ai se fulu male limo lo nuo lalo sulu matango fie le la la stona I male sa ioe. Mana ia ole ye te mi oso e lunga bevela e voi te mi koe pa ula I kike I lalo fui bevela ai o tu langa na lo ye te mi nei mantua ole wo o male sama ne fui voi te mi ali fo
3: io
2: e se fui le vave lalo le tau sanga ia ole la uma se tema so so koe mo ke topa ka mali kilisi masi na tsa fe fe so ai le vave uma kulisi kilisi masi so Ola so so fina ngalo tu langal pe ai ni ka usang el palolo. Wal masinga fo ka palolo ke le
3: mafia sa mo ka palolo. Le palolo. Ah.
2: Ya, man tu o ke topa mo novema.
3: Ah. Itan si a wa o tu langal sa I tu sanga le pe fa pe fa ele I fa le I te tele. Ah.
2: Na ya ni sin un te tele ai.
3: Ya, ai pe fo linga va pe na ya ya no fo le ya la fanga I te tele ai ele ele. Ai te lo sto langa se fo ni tu sanga pe fo fo tu ye ya wai. I voli le fisu I ngol tau le malu, ma le faa fonga mai le tulu.
2: Iyo e, o tau sangan te neno faa longa ke kele I fiki.
3: Iyo.
2: Ai lai titi Samoa.
3: Iyo.
2: Wakau liu le, ya wakau fiu le I Samoa, ono o faipisi ngisi a kako Samoa.
3: Iyo, tulanga le la, le malu, mantua la vao aso ano mua maso fo I oleva o, tala ma ule o langa. Sa hata ma, I neu faa tau ma keti.
2: Iyo e.
3: Iyo po so se nofu anga lama. Be only ni sa fehase si ile tu no le malu
2: moni
3: e sa uli asinga mai salafai le moteni salafai anga I tu moa ya tu langa ya I no wa ta voi le ama fa pena sa fa so la ba ile se ya I wo folinga folele o tu langa e se la van le mai tau le langi le malu
2: o te man tu la va so yo la kiki a loka mai ka palolo o wa e se tele le palolo tu le matu nu wa pe o te mi tele le palolo ya sa lo le su ka ma fa mai ya fai of palolo sa lo le alu mori e le alu la le pasi le matu nu le tai ona se lo nga me ka nga palolo fa ko alu lo le pasi
3: le pasi
2: sa lo le pasi yo pasi nga ka o pasi o mori nga palolo ah iyo e o tai vai la nga pasi ma ko kumu ah el wa ko ka ke ma la nga ya ako palolo vo le la la alu e fa so I bia ah ina ya inga fo ye o ta palolo ma le mo se palolo ala me le mali ai ko se ki ala ku la ku fa ku palolo ya nga sa lo le mo o so sa mo nga o so le me la sa mo ah o fa si ma mo e o le mo o le suka o le ma si ma o me o ma na se sa mo ah ai ke le sa mo se kupe
3: ya
2: ku se le fa pe ke le ala fa ka ah o me na fa ta u na ta tu ai nga ya pia ma la tu ya la ku fa ko le palolo ah nga ku sa e nga ta o ku se e ke halo ke moli palolo ai te le halo ke fa ka palolo Ah, al melo vel temi ai. Ah, ele ko ese moli nga palolo nga alfa kau nga palolo melo
3: vai. Ki ufu vo ile malu a. Ele kau. Ah, a se fo la ufa kau. Se ama la I me ko ma I me vo lo fangu me le se ama ka menga o le lima se lau.
2: Se fai ma se alo fa.
3: Se fai vo la ma se alo fa vo le le ku lang pila ese I fa in kanga mo. Ah. Ai fo fo pe un koi fo ile ama kanga lo ka lang fa ko fe asia se ia ia
2: ai.
3: E ke ia I sala fa yu ka kuwa e va pe lo mo ui ka lo fa ile ko ile ka li so ko ngange. Ah. E va ko ama nga kuwa vo nga wa live
2: ile se. Live ko fe lo ia.
3: Ia ku lang nga ia ai.
2: Ia ai man to fo lang so fo. Ah. Ai alu na ke ke mori palolo. Ele sou mafa fo vo le va pe se lunga cupe mera sa moi.
3: Maria.
2: Te paola mera chalu e moli wal kalayer ko inga al ve moli pololo le amas ko inga le fe. Pe mai la se me pele ai. Ele se me pole. Wala nga fo ol me mana o ina ta tu ma tu ma tu ya so ya. Ya ko fo umo ye yo ona ainga ola tu ainga il pololo pe o mai wal se ye fo le va pe kai masinga uma.
3: Ele ole nga nga nga nga ve pololo. Ele ye mo mo se me.
2: Paola me lema na oe, ia kufa aku, ia matoe wha manatu toe I nei istanga tole ainga. Ola iku ainga lai kua lai kapalolo. Ia koe ngā mela le wele temi ni o sao ilwa whafingi. Ia koe ke ai uu amasonga wha kaunga kāpe langi kou palolo. Ola palolo le li. A wanga na ole mantua wela tai au ke topa. A whai e whale tonu tanga ia ke topa nui ngā taunga le leia novema. E mu ia wila tau lao ka palolo, ma mo wila kou palolo. Ia e tau sa sami wila kou. Ola afie fia fu ia ngai faltan malo. La mo fu ngai palolo e fai la kou pising isi ma. Mo ngai la kou fu se lengi. Ia tau tau na fu ima kou isa hongi o ka palolo wa msalo. Pol vasalon tolu, e pol vasalon lua. Wai uma le afoi le... E lota maiti. Aole si vai aso. Aole a ngā hoi lala ke mi le wala kalaka me walanga. Boleva na mōt wha mtalanga o whaishimu ngā la o Samoa. E mana tuala te minora lala a ngā iatū tai nol palo. Ke mi ngā la malingi ti munga.
3: Oh, elok.
2: Malingi ti munga mōina I ti mō se tātou tunu. Ia ma kofu ia a fio mai le palo. E leiva pe kaungo fia la ngā fio mai. E ma kua pā pāwha ki kili malingi ki munga. Kafe vai. E mō wila. E o tūlanga na. E peo le a fio mai ala tupu tamai tae le a fio mai le palo. O le tātou temi lau afatongu tu la se fulu ma le tasi. Mai tatu pese le fafong me le tatu se singe mo changa se ngase ta pe nei na fo ele fiong ya fo le pe ele mani le nei fo tae au mo la to mafti hu mafti anga tono fal mai

0: Ole tatai mi leo tos fuluiwa minuta tale tu la tasi fatalo fati a Maira ma Edi Bilreira ma lole ma futa mai tato poklame ya ma se fo iu na mula ursia ya ma le tasi fo iu afaltuai ya ma lo lava fafta tele mo le ma futa mai tato poklame ma se fo iu tina matua ya pa ese multalo ma lo so iu fo minuia multalo ya wa mai oe le nei futa imi ya ba me molo manuia foi oi ia malainga ia mase foi na tama matina matu all of a pena foi ona foi foi le foi vol tap tap boa ia fe ngai foi malo tatu tunu e fe au manga luenga ma ia si vanga le foi ma na mo ia tala in foi ka a fo a o meu papo ngi ki po ngi ki pe ese papo ngi ki ese ngi ki po o nu atas.
1: Ya o me voy e chile fio vole maluma fa fonga mele con o kai kai ya ngal fe kawa
0: o kala waleva
1: yo o ile ai ma se papua o mo mo lu manga ngi king ya le o kelo ya fa malulo o lo
0: e pe ya fo papua o ngi king ya ya waleva man ya le va ngal na le fa pa mai o tina e fa ya mo banga fa iva to anga al ba ngi fo fe kawa e o fe upua inga na i lo ma te tu ai fe upua i la ko ko nga u fi ma so le o lo vinga lo tala va le ma ngi e le se fa long va pe o la lau le si le si va pe o le ama le ngi si me fo nga e a
1: fi ka nga ka
0: ia al o le au ngā fwoi o whiupua inga ni a tina. Peila o le si ki ngā ngā wala uia, e mo ia ngai e ufi a ngai vaoa. Lauinga lau wha manatua tu e ia. Alu loe vele ufi. Alu e wha mamahu ko ngā ufi. A o le si rewha mai, ia le ia, o le ngai e le kele ufi a onga limus fulu. Lauinga e wha manatua tu na tina. Alu koko ko si limus e fulu. Ia kele ufi pe o le si topakua.
1: E fofo le malu limus e fulu po e ufi.
0: Kwa kele.
1: O le ma kwa kele ia. Awe fa funga la la fa mai le finga ni kingi e la ki o fi nga le dimas fu o lo ngwi wi ngol finga la pe lo se la u le e a nga i ngo ya
0: e po e fi
1: a le ma nga yo nge mi sa anga le mal
0: ya
1: i ka si e ye yo va pe ngi ni mi sa ya e le ai fa mal u lo ko le a fi ya e ki nga u ma e fa ko i me la le pro ke ki lo fa nge ja mo a
0: ya ya
1: al si e fa pe ngarangi misa anga voile
0: o
1: wal ko fe la wo ye le sile e me vo ye ka ke le via fa fo fa lo e ai la u lo po ye ke le non con a
0: ma ele la u vole le pe e nga o nga ke le lo fa pa u koko e ver na ma lu i le siti na vole la alo le fa pa u koko nga ilo le nga fe lo wa ya nga le ngun koko ai le lo fa pa u koko a fa ile vala o zule e nga o nga ke le lo fa pa u koko la lo la su sanga fa pa u koko ma le fa pa san koko ah ai de alu esi koko solo iskan kala fa pao la koko ah
1: esi de tu nga nga lu se la o mang yoka ah
0: ole man na yel na ah male man na ye fole le al feta wa ya la to ye lungo fa to anga me ole nga lu e to se la to ai ah
1: ya ole se foi ba nga le mo ba o foi ole ole amo ingo ave nga ah
0: ia
1: ku se ja mali valdi al kama lo avo le ele ai me sanga me ave nga lo nga ka o amale
0: ata mantua la lenga o elang sa vali vali benga wa taibina i nuuia o le tele i o meo
1: mangufe
0: ai fo lele e o sofai me anga lenga fe nga alwalu ko inga ngalanga ka u wale loa me tutupu la wala ia ala e sausilo matua fo lele skai kai mal sol fangua po le asingi po le o le asingi ya
1: io se me va pega
0: le lo penga li asingi sol fangua inga kai mi o mai lola ia la tai tai malalo matua alto inga la le alu maltao fa kaula mwen fa la vla ve tu
1: ba ma lo si fo io fo finye le malua o ko ngi e ka nga ye kula ye mi fa ki ki e yulu vo li a e pa u
0: e ave la to ave
1: me ya venga mo
0: ai ma mafa
1: ma mafa
0: io e le fa pei me io isi e fusi tino a e a so ma yua e fa fa fa mai papa ku a
1: e wa va fo nga kula o mangol ku linga
0: ya
1: o me ai e va ku angi me ya ko fa ki ki e ko mo ka me kiki
0: io e
1: on ko ma lo si o fin
0: mkau kia o ka kole sa bo bo live van fan ko ina so le ke fa pal vale ari ya ke vai ma le king ai nga ko fa so le vale mal nga ka bo la
1: yo le au tu o ka a
0: ya
1: moto le ngias ka si e fa pe finger so ka ko ku
0: a
1: wo ko mi sa vo i me vo ye ye fa i lungo
0: facebook e po e nga la yo o ni ka la wo mai le si wa me le anga fa le si ya
1: ma nga ye fa i fol fi au kuskusi o fi ngi au I mea a me voi o whai o a karo ki polo o a o marama me o ma o fia o o ale o konga ka pisi ma me vapenga.
0: Ya ka mo pese ar ki fa kui kui.
1: Sai fa kui kui.
0: Sai fa limu. Fa limu. Ngai mo nya o fu limu nge yaso. Ya. Ya ora ko ba sa o fu limu. Ma na yela na. Ai no tal no e me le tal fe ngai.
1: Le malu ke wo marka ma ngai yo por kala me le nga fa sa wele. Le nga mo yele le fiongo le su combina. Ole ma ngai yela fa lo lo.
0: Ya.
1: Ole sika ma ka ile fa ma kala mbi ala nga upu yelo. Wanga fai mai le aso lulu. Ia koe fai mai a ngafi. O la o la makau. O le maa ngai o le faa makala mai le kanga kai maa ma lama le lei.
0: Ia,
1: ia. Ia la nga upu. Wai rua la nga upu ia nga o mai le aso. Kusa o le aso lulu o le aso lea.
0: Atene.
1: Ia nga o mai e ili me wele le o le maa o le ufi.
0: Aifefe papa.
1: A o nga ngafi la. Ia o le la vea fua fua ngai le ifa misa. O longa le lei la u faa longa longo ili ishikamai ka idea. Baya ngima malu le ngei. O le lei o langa faa maka langa o le alanga upu. Malesi, o le mea ka ua o ingoa o kangaka. Ia mangingo maika unga o ingoa o kangaka. Ia o nga maanga ia lea. Ile vele o bai ele siko inga faa maka la langa upu. O lele e fai maila langa upu o laika keka umalama lama. E umange umkwa pongsa
0: ako loka
1: mago fa uli. Ile faa le ongo o. Ole pele lo longa isa vwa fonga.
0: Ia. Ole tele yo alanga upu o se tato utunu. Ie mafu anga.
1: Ia.
0: Ele se mea kupu nga ngofo ngofo hate o tupu.
1: Maa
0: ma mo se alanga upu. O alanga upu umal tato utunu. Ie mafu anga o isi mafu anga o mafu anga leanga.
1: Ia.
0: O isi mafu anga o mele lei.
1: Mele
0: ai titi ala mele anga. Ole tele o mafu anga o mele lei. A o nafo I alanga upu. E yayo na o onga le leia. A faila e fa o nga le lei tato.
1: Ia.
0: Peila alo alanga upu le a emana o le ufi e fefele papa.
1: Ia.
0: Lawa yese mele leia la ke mafaufau tauna failo ainga. Ia. Alfalo lawe. Eri kangaka la e piko ilunga e kawonga e ho o iai. E matala no iai. O nga fai eile? Wala ke fa fefele po sorta inga po o se sa ole ainga. Ah, se sa ola ingon ma kwasa wa.
1: Kwasa wa.
0: Yo. La la yel se me ma na yela ke manga fai molo wa inga. Ai ke pole tanga tele nge ke ola ko be ma au ke fie poko. Ale fai mele a fai mele ke fa ko fai a kul me nga ke a. Be la me na yele pul nga a. O ma na o ile ufi. Ai fe fe le papa ile mele ai fe fe nga. Ah. La se ke le se mele le tau na ma na o. E fa tino mole ainga. E fa pe na fu tono o ma tu fa na. La ye ye le mele manga ol ke mamor ki nga e kalangoa e le kamakiki.
1: Ia.
0: Ai mishira le kamakiki fo le le lau wa sao mwhailonga.
1: Ia.
0: La lau sao tamiki mwhailonga paula le mele na fai tatou fo le makua fo le la fa vivi.
1: Fa vivi.
0: Masao lo le ol kamakiki nga wapeila o ye le la apu le tono la inga. La e mfai fo nga ave ile upuruna. Wa manga o ile ufi wa manga o toi fa tonu tamo jiti. A wa fefe la ka maila wa ili ka magiki.
1: O la ila wa ame la ulu ile. La ufa malo si ile. Le fiongo ile su konvino. Manga ya yor polkalame lea.
0: Manga ya
1: ta. O ke fia fa longo longo iai. A wala nga wa uli skanka e vai vai kele menge wala nga upu. Ile ifu ipe akakango ifa makala. A la ufa longo ifa makala langa e si mafinge lea.
0: Ia.
1: Ko mkwa manga ya kwa yo mala mala mali lia mo yo mala mala mayo ai iswafa vo yo kanga kanga mwa yo be yo swafa ba yo ka ko masangi nga ko ma jambo ka ko lo ka ku nga faka
0: ya
1: tawe se be si leo un fongo se ya yo le akali o fe po le akiongi le akiongi
0: ya le akiongi
1: le
0: akiongi yo al telefone na al telefone na tato e fin ta fo ina fa leo yo swafa o ainga so fo tangata me vanga fa ke ka ko ya o ni so nga fa leo se swafa le le ke le ma ma ma e lo ta ha
1: ko wa wa ma
0: wa wa et ta o na ma tua ma nino le ka nga study le pola le de sa o ta nga fa ke le ma ma ma ma la just tangata fa ka si ka o ma po le ala se ma ka I ka u po se ya
1: ko wa lo lo po le sko inga Olo valea inga le iroa ka ka e ki kau kalakuru.
0: E ora na? E le lei a la alfe sasi. E vole le anga I ke wala lo ke oska o se upu sa. Vole vane fafonga la tunu. Anta taua o namatua faitete e tangata umala ko ke faki ngoinga. E wala ngai. ol telefoni o vai te minei pe ol kele la unga voi kake vai e le fu fu sa ulung ol o social media o al volo la unga e si o sa we ma bu vale si kai mi vane vol fa fonga la tunu a e le fa pela o se sasi a o yo la lubinga la tala e le fa pe o se me o fa wing ma fa fo wing o le sasi a al fa la vela o le be tupu o le kai mi e kali e tali e intangata nei lo lo le fai la unga o le se hiri kara lo fai ai a fai a saul fai la unga e maa rua langa la unga o le kari e fuangis ia e lai ase me e tupu a si kamai sasi a se fai la unga ia ala a vea ma me ke le tato tunu e mangua peila o le mena e te taru na matua mauti noa le lei le fai le unga o suafa o tangata e te kau unga wa e mfainga suu o le kakanga pe a fai le unga le suafa o le ainga le ase se e mfainga suu o walanga le wa ka waku ka waku se se le fa ngoinga
1: o la ula bala fo kuanga ale mal malam mal ka ungo le ngo ma le swafa a wol ka wa
0: a wol fa ya
1: e si dia ku nga ngai lo ka u ai
0: a si dia ku ka u ngai lo le ta u ko swafa ke wala au ma si ko inga ya o ke wala au ma si ko inga ya o so le a wa ya le ro ngu le wa ku fa la fa fonga la tunu la ko ka ro ngu na o ka la ko inga fa mai
1: ya
0: ye wa be le lo yang
1: mana ya lan pol kalambele a ne mana ye ola mana ye fa mata la ma ye to ma cha ile to mana ye lan ki diva o le ma nga ye yo lan lo si fonga u ma ko sa u ma lan o onga e sa u la onga mul mul pe va lo me o kala lo ko biki a e u ma ko sa u la ma le o onga mul mul ya
0: malo a tai o si ko pa e kwal bele o telo no no pa mo mo e ta tal no mo mo fo e pa a fo a me yo fai poi ponga a poi poi ponga lenga o lo winga lo fam talanga o tele nei fai poi ponga ke ile lo fionga a ke le fai ponga ke alwai a fai fai poi ponga nga ku le o le lo valau dia o piko e kua a ya kua a inga nga lua piko e luma a fo la ke me fai me ai e mo mo a inga nga lua ai mun muli la vala ulia ah
1: ia
0: ulu vinga la tala fu ilele e sianga lenga vala ulia tanga taia ai leo mai ele ve la ko fa mo mo ah ia wa ia o vala ulia ka un ave fa mo mo o sfa tenga fa ka ko ai ah la fa ka fa be ponga ah o le vala o vala ulia umma e ka un mai piko mai luma ah aul ke me fai me ai ko mo mo la ko e tau sami ah al tako ai nga e malo lo le a mo se vongo ke ngo foi ko ngo le ho le le ai a fai le ai vai se me ku ku ai ai a fai fo me ai a mo se to mo tanga le le ai a fai le ai si ai fale ah al me le wo mai tanga pe ah ngai ai fai po ngai al lo wo wo nga solo ku lo vala uria wo uma ka sami le ai nga a ole ko fu lo me me ai ah ai man ku o lawa va o tangata ni o atu na la na atu o vala ulia ah ai faila ise ai nge fola le ma fo fo pena e ma nga ia la le o a ku ai nga e lua fai ko fo pe ponga ah a wini vala ulia fo tangata ese
1: fo te ile mal si tau fa na ti na ti tu so so vai vai yo le o le ta te mi ah ma na ia yo mtau ma na ia ia vai o le ta to wa nga nu u mo le ta to tu le mal o fa lo alo
0: ia
1: a fai me tatu te wala au lia e o mai. O la tau le na e ave e la tatu wha alo alo mo le fai aia. Man tua fo e lau o tatu. Tu sa o lau o tatu fai atu ia e o mai. A o mai fai la e le mamalu. E li e sa vali vali mai. E pe fai lau tu langa ia e fai poi ponga. O aso soifua mas whanau. E fai pena. E tau wala na ave e li tatu wha mua mua. E sa o a o vai fo i mea vapea. O mua mua fo lele lu mori kiu ia a inga ngalua. Ia a le e tau pena. No fo i pea ma a se ia ma he a lele i maile.
0: Le wala uria.
1: Le wala uria. Ia, me to anga i e toa ile. E pe o tūlanga le nā, e a te awo te whaftaiti le i lau whasoa mai. O le fwi whafonga mai le tonu. Ia, o lo wātari tonunga le nā. O le tātou, o le whālo alo a e maua lunga mai. O le lau fwelele e tauala, me le whālo alo i e
0: tatauai. E maa fai fwi e se langona whape ngā le ainga. E ala mea lenge wala uria fwi sangata.
1: Yeah.
0: Oh, ko fai pe ponga. Ah, ko ala ko fai ale le a leanga leanga, a tofu me ai le a fai le tofu o tau.
1: O le si fai tu. E mo tu vai e tem mi fa to a feel what ye ai. Pi vele le wo o tau fa lo lo vele le nga ye fa pe la nga le fo to a to e feel ai le. Ai no mal tu. E te tau wa na tau tau wa ma tu la nga le. Ai a vi pe fa mo mo
0: ile au valau le.
1: Ile au valau le. E ta ti ala to fe lo ingo vo le vele to e feel ai. E ye tem mi.
0: E ka ma ave pe i tanga tala na ave tu si vala uia.
1: Ia, na tongua. E
0: kwenga ma wha alolo ngi. La tau, ona lo tatemi, leo te wha minuti tale tu la tasi, e mnatu Samoa, ia e wha malulu watu fo, i pe a fai fu usala, aku saka ika nganganga. Ani temi a fua, ia, watu ia wha mai amalita hapo kalame.
1: Ia, ae, o e fo le manatu Samoa, ma lau fita wha fua fua mai, o mai fo i temi e wha muta ila ma o nanga, fionga le ni konmina, ma so fata wa, ma le wha moe moe. Ya tan sie ia pa mulia ina lang tu tapo inga I la mata mo fayat a voi fo u le tau ya malia io no u pa u se mafai u nga fatia ile vai vai ai ia mo nute le ina fo fanga le linia so ta tu to fi tapa I fo I se mala mo mo mo ya ba fina ngalo pe le tu e mo molia tu ia ilo tu so I fo le malo ia mo so fo I malos Ya lo ma unga lulu esa tau tua ina o esa moe le yaso, le malu peni fenoti.
0: Ya, faso I fuia, ma imanuia, fatoe nga fuia le yaso, ma faso lo fai unga lova yaso, manatua mai tato pokala masani yaso vale lova yaso, le fuia ma imanuia.
1: Lo topa anga masani la vale nei, le pea e le mani. Ya, a wolfe meika.